na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu isu se nye radi adumwa nangame ni mamasyo nasu sadye ni panye na wongo radi wadisa mwani mwanyamwe.